0: Allô. Ah, Tobi Azan le kok balik pacu. Allô.
1: Pondagbe.
0: Aku jujur eh.
1: Pokula mesen.
0: Ah, uya ya.
1: Haya haya. Achari gata wiji tindo gbe na mi.
0: Ije
1: mo di di ya.
0: Oh, no. Ogbobo eh.
1: Achari de po ngbo ba.
0: Ebo. No ni ni aduko le wa no ni ni. Gbona kila si wa.
2: Oh, me ba pe gbona mi ro.
1: Won gba te mo ji za.
0: Awo la ngba yi o la no ni ni la. Oh.
2: Ekpe asi do.
0: Ah, ngbo ko.
1: Eh, enyo ma no re ke mo hu
0: e lo.
2: Eme ke.
0: Nga.
1: Sa ndai chore mere.
0: Oh, ba yi o la.
2: O me like ko la.
1: O cha lo fa abi e fan vie lo. Ah, ma ha le ko lo.
0: Ebo. Ebo.
1: Na ha ya mo.
0: Eh, ya ba ha blo mi je fan vie.
1: Ko eh, ko ba te zo ndo gbo ka position lo.
0: Eh, ho ra.
1: Atami.
0: Ago e ka ta ko le.
1: Abi re de ina mi vi de karinam.
0: Atami ko le o.
1: Atami ga ta ti ki me be a.
0: Eh.
1: Ni so ha de so me vi de karinam.
0: Eh my girl.
1: She rasa. E swang bana juamelo. Kona ke panko are.
0: Eh.
1: Kona ke tanu ko na school le furu ko.
0: Boli.
1: Atami.
0: Let me tell me me je fan vi. Ya lo she rasa nko de o.
1: Nya jo gbe ni.
0: E ko ani.
1: E gan ke lo pilo ndo gbe ro lo.
0: Yeah.
1: That year imoruto. Ati ni yare ma.
2: Atami o yo e te bleji lo.
0: Oh, mi atami o yo e gbo.
2: Oh, ngba yin pon won.
1: Atami, let me shit out that baba. Mama nka ma baba na o.
0: Yem yo
2: ta bo le gbo yan na o.
1: Atami ti kilo le gan ma so ba ta gan na wa lo.
0: Eh.
2: Ai ba ro pa ya gbo yan na.
1: Se ra ta. Nda ha gan da gbo yo.
0: Eh, zare.
2: E bo le zare lo. O mbi asiwa.